kitabu sabana kibare dima matthew sunum ka sebe yezu abe apotro tana fulon fula welela yezu ka jama ye minke o makari ya mina katugo otun simbe otun tuntumbe eko saka min labla nimbe otmana ayafo atakalanden wiye siman ka kya nga siman tila o te bere ye awoka siman tigi dari aye siman tigila o ki furo la ya ka poto tan fula wele ka fanga juma si tan ka wasa o ka se ka tan gwen ka bo mogo la ani ka banasifa ani banasifa ani ka barkan tan ya o kyan ya a ka po tan fula to ko fle ni ye a fola tin ye simon ye mi me wole ko pierre ni abalman ke andre ani zebede denke zaki ani abalman ke jean ane Philippe Barnabé mimbi ane Thomas mimbi lampum ane lampum mna baga Mathieu alafé denke Zaki ane Tade ane Kana ka Simon ane Judas Iscariote me Yesu don bolola Yesu mogo ki ka foye ko akana taka fulu fe akana don samatin ka dugo kono nga ayeta chere uyoro mintuna iko tagane labalalun aye banabato chanya ka su kunu ka kunato chai ka kunato chanya ka chana goya ka bo mogo la oye awya toro gwansan aya di gwansan ama te krista ka kibodun le beniye krista etogo ka bo ayu ambalmo bi ka kitabu be ko kama korfaye daniya koson kabini ala ka diɲɛ dan ka bɔ a damina la jifu ka jɔnna la ka na se bi ma an ka mɛn ala ka musa wele ka min fɔ a ɲana k'a ka ko latigɛlen fɔ a ɲana k'a ka fangaba fɔ a ɲana ka taa sebaya fɔ a ɲana badenya kanuya kosɔn ala ka ko latigɛlen a tɛ se ka dabila a fana ka min sigi diɲɛ kɔn ale le bɛ yen a diya adamaden ye wo a bɛ diya adamaden ye wo a bɛnna n ma wa a ma bɛnna n ma wa londo a kun bɛnnen le bɛ yen an tɛna fɔ ala ka ko bɛnnen la fiyewu abada diɲɛ ka diya an fɛ cogo o cogo ani ka tiɲɛ an fɛ cogo o cogo ani sɛgɛ bɛɛ o bɛɛ kun nin yɔrɔ bɛ yen ala fɛ o kosɔn ala b'an latigɛ a ka ko o la an ka dusu suma k'a kisi di an yɛrɛ ma ala ka sɔɔni mɔgɔ si ma se ka san ni wari ye fo tɛ se ka ala sɔɔni san diɲɛ kɔni kɔni nantaya kosɔn n bɛ ko caman kɛ ka nafolo sɔrɔ mɛ n tɛ se ka ko caman kɛ ka alihari sɔrɔ n'a ma bɔ dusumani la n tɛna foyi ka bɔ ala ka ala ka kunnadiya sɔrɔ n'a ma bɔ yafalen la a tɛ se ka sɔrɔ sebaaya t'a sɔrɔ kuncɛbaaya t'a sɔrɔ a fɔ kita k'a fɔ a kan a ka min kɛ ka di gansan a ka sɔn gansan dugudimi ta o bɛ yen dugudimi dutigi o bɛ yen diɲɛɲini ta o bɛ yen yawasetigi o bɛ yen a kana ka ko jate a bɛ ka ɲumansiya tama k'a ka baara kɛ ala ye aw wasa a ka ɲumanya la ala ka diɲɛ ko ani diɲɛ latigɛlen ko tɛ kelen ye muɲu bɛ ala fɛ a bɛ sabali k'an kunnadiya don an ka kow la a b'an lanɛ ko caman ye aw ka taa k'a kɛ an yɛrɛ waso ye ka ɲa mati yɛrɛ kɔ ale min ka diɲɛ dan ka ko labɛn n'an ye an k'a filɛ bi adamaden min wasaya ka tɛmɛ a mako tɛ mɔgɔw la a bɛ ko kɛ a yɛrɛ sakona le ye ale ma loko ala ka ko labɛnnen b'ale ɲɛfɛ ala min kunbɛn min a tɛ bɔ min la a tɛ o jate wuli ka diɲɛ tiɲɛ bi an ka kunnadiya la k'an don nimiya nimisi tɔɔrɔ la ala min ka diɲɛ dan ka kɛ ɲumanya ye an banna o la ayiwa an balimaw mati bɛ hakilisigi kuma fɔ yen lon o lon n'a tun bɛnna kirisa ta ma kibaru diɲɛ sabu la diɲɛ tun bɛna diya an fɛ ka taa a yɛlɛma ka kɛ wasekɔ ye don diɲɛ ka don tɔɔrɔ la n ba aki sigi bɛ ka miiri i ka si yɔrɔ bɛ ka miiri i ka dalan yɔrɔ bɛ ka miiri i ka taama yɔrɔ k'ale kunbɛnni kɛ an ka taama la ani la yɔrɔ ani si yɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn faamu k'a kɔ ta yen ka bɛn n'ala ka ɲumanya ye kibaru diman sababu la bi ala k'an sabati ni dusuma ye a ka sebaaya di an ma ka ban k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ka ban mɔgɔ si ma taa san mɔgɔ si tɛ ala ka ko san a di an ko tɛ san aki tɛ san mɛ diɲɛ ko kɔni bɛ san ala k'an bɔ o la ka kɛ matita ko gansan la ni aki diya kow ye
an la mati tɔgɔla yamba bi wura dala an ka mati fo aka kiwa dimala akimi ka dama gwansan kwa akimi dima gwansan an fana ka tamale gwansan ka kalsa ko ne gwansan ka ben kisa tɔgɔla kana akoso alkan sabati dana yala an balmo an ka mati fo aka nyum yakye kɔson ne kuma sababu la ka barkan laye alimi ka kuna dia do an ka ko la ka lati ana fa ala yi ke benin kama akanto wala akanyum ya koso kama ti dari aka sebela un fa mer gnana e to ka tana ya e fanga ka se e se ko ti agya kama ka ke dinana te e ka tele tele bala dia ma bi ko mi mbagala ma ke to yi e ka ake to yi te e ka to mudon kono si la e ka ki se ko juma amina e ambalmo aka ki se bon ma ka ndon lan ya la ki sa to gola bi wala dala eglise andre arjo maria ma awfo baden yala arjo maria sabola yama to kuramba beto lon la monyo ko me ka dan ko ki nyon fe abi ala ka bako dan ka gyan la ka ki da min do matama ki ta ka ta kunan la ay ka nyum yala ala ka ben ambe tenegore